Omaga egyet meg a iud bajsmon hevet de wait madrid ga basni chgoi ga di to dagna kona na kon di ta on chga wit sitim hi ga gemag jis jis ga jig na op tagna ch kes ko de ga en na gas tagna ch ga dis no ch mi chga en hej de wait madrid gemag en na ko gem du d bajsmon ke en ga mon hev ni ch bet meg Omaga ji hayim haga no dagna wait bet web ga ya uten ha mulias ga jis to dagna ch ga na I Utai ga isko du stage ga o match hai agno ji beto ga hai Jennifer Pigeon hai agno ji ai mut ga awa shi ji ga ji mya agno do shi ji ni ho yo ka tsu ka ni go ga bicycles out ga need of Montreal e ko ai ni ja ba chi mag ga agno ga yam ha ga hai ha ji ga awa shi ga to agno do ga mya agno do ni ho yo bicycles ga ke ma ga Joshua J. Kawapit te gun ha ji beto ga ji hayim hi kai de so dach kya ay agnu ye ji sai ay ga si gu ni ch kya ay o thai wi ji ka no hai bi sam ka kuch kya sk ji jawab mag no dong ji tu kuch de sa ji wan ch kai sit to de do ay agnu ji beto ji hayim hi ga ga ji tma kya iu de baj mon